na yesu ka mu a so ya oba ma ba ku pa you did the Jesus ni de de kwansam famu yakop ta tumi eya tumasiye ta wajuniya ta siya